Kupale FM ekulero muntu wabulijo webulinyo kubanti utuliza na kutugoberera wona woli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mkwanu wa fe atuliriza atade kwenzo mkuguru kungunu hukubu zako machaga na kulualero the inside story. Tubate tuingido okubulira na tinsunganga wizigenda masu na kubanti woli ya uzita ambla akwetu ula insi yona. Tugakutu useko otegere ensonga nga weziri ekitundu kya Middle East nga bulijjo gituja n'olwaliro okulabika nti obuli awo tutandikira otegere nate ebiriwo kubanga ebyomusajja ayitibwa mu Amerika n'omusajja ayitibwa mu Irani byabika nga tebinnaba kugwa amawanga gazzeemu okuba nti gasula ku bunkenke ne mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero Amerika bw'alumbye ne Irani n'alumba muvu ya Amerika ey'okuzzaawo ekiddo ky'ekisuubiddwa ekirala byonna tugenda kuba tubyetegereza nate bulungi nnyo bye tulengedde munda mu ggwanga erya Isirayiri ne bye tugenda kuleka nti tubikubuulira kubanga waliwo okwenteekateekeza kanga nnene mu maaso awo Isirayiri ayinza okuba nti yegatta ku lutalo essaawa yonna obubonero buli bubiri obulaga nti Isirayiri essaawa yonna bakyayinza okwegatta ku lutalo awo tugenda kuba tuyitawo nawo obeeko by'otegeera Ukraine yongedde okufuukira Russia akayinja mu ngatto bongedde okufuukira Russia akayinja mu ngatto bagisizza bubi mu nnomba ezi latest zibagenze maso n'okwe kanti oboli awo abakoze ku ggwanga lino ereyitibwa erya Russia nga bwe tubiraba kakati abairani batugambye nti balina akakodyo akajja ke bagenze maso n'okwe kanti badeployinze kakunoonya mu Amerika nju ku nju Irani aina akakodyo akokunoonya mu Amerika kalese aba

0: Energy. Find your colors of home with Plascon. Color your world.
1: Okufuna galubindi za amasi entufu ate mu budde. Kyekimu ku kiyinza okuyamba ku kakkala by'emirimu gyo nga tolina kyeweraliikirira. Diopta Optical Hub abasangibwa ewandagya ku bitaala ku Haji Kasule Mall be bazze okutunaazaako ennaku nga batufunira galubindi ezitugyamu ate ku biseera ebisoboka. Balina ebyuma eby'omulembe ebikozesebwa mu kupima wamu n'okwekebejja amaaso go olwo ne bizuulira ddala obuzibu bwe buva. Bakyusa lenses ne frames za galubindi nga nawe ayagala okukola check-up ku maaso go bakikola mu bwangu ddala. Ekyenjawulo ku Diopta Optical Hub. Weba kupima amaso. Nebategera galubindi josanyo kozesa. Tewali byakoma wenja. Batandikira wo kujikola. Ogenda na yoku olwo. Katitoga yari lila maso go. Bookinga kati. Ngoita kunoti musanvu nyasatu. Mwenda tano mwenda. Tano mukaga nya. Oba noti biri noti noti. Mwenda noti satu. Tano mwenda tano. Obo kujia utelefu ya fesi yabwe. Esangibe wanda vya kubitala. Okuliana katare. Kuhaji Kasule Mall. Omwari rogo kubiri. Diopta Optical Hub.
2: Uyaka kugawa Agro Farm tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo eyenkoko embuzi n'obumyu tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obuluna kulumu n'okweyongera yo tusobola kugenda wogendo tandika farm yo nitukubulira ngeri ki gyosobola okutandika farm yo bulungi tutukije leero kugawa Agro Farm ku farm ya fe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti biri noti noti 9 5 6 5 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abidi kumina musambu abidi tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agro Farm.

0: Rwachi omuntu yandibadde agamba omufirika nti foreigner. How can I be a foreigner in Africa?
1: Program mpulidde kamenya. Wamijjudde ebirungo n'ebinonogo. Okuva ku Mande okutuuka olunaku olwokutaano. Ssaawa mwenda okutuuka ku ssaawa kumi n'emu ez'akawungeezi. Mpulidde kamenya 2:26 nayo sitoko mpya.
2: Kano ke kaseera. Aka programyo abachala bazira chitufu dala abachala bazira eno ye program abachala bazira wano ku Pal FM.
3: Okay, utelevu mkono kwa formule nje uliriza chikomsafa kutanyeze mwenda pale FM kula ilio mwato wabuli jona wa ito mwana wabandi wa msama Hook TV. Akula msa kune jina msa chisingira dero kubile chilo njiti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Eda chikazo zili kumine mzoka. Ezize kusawa msafa kwa msa nako nakolalero. Ayo nakolalero na kuzo mwezi zili kuminatano. Amo mwezi tulimugwa msafa. Bila bile mumukaga. Nyamba otelezi sawa yu. Olimekube na ngosi gali na mbege. Bisele bisinga. Bagi na neba tuwa appointments. Wani tufuna okulaganya n'abantu abalala obudde buno ne butelema naye nga ki kubeera nti no essaawa yo eriko mabega eddakiika nga abiri eriko mabega oba eriko maaso kale kwegamba ne tubeerawo nga tutataaganyizibwa obudde ensonga laki olaba nti buli kaddakiika tuba tukujjukiza obudde obutuufu bwe buli ku ddakiika eyo osobola okubeera ng'otambulira wamu naffe nkwebaza okubeera nti no munaffe ogendera ddala maaso ng'owuliriza omukutu ogwa kikumusafa katonyeze mwenda Pal FM ekola eri omuntu wa bulijjo tuyingiddewo ne programu yaffe ey'abakyala bazira tulina esheka Leira, Aira, Unakola Lero, Juki Natino Tuzenga Tugamba Bantu Tibananga, Wekumiotia, Mobo Sidamu, Nowe Kumira, Obo Sidamu, Nowe Kumanga, Tusubia, Biji Nyo Ebituri Tirokubiranga, Tusubia, Oba Obo Sidamu Fetubuono, Na Oba Umma, Neberanga, Twevuma, Uwebi Tuba Tukoze. Kakati omukwano omulungi gujja kuyamba nnyo okubeeranga weekuumira ku ddiini. Tuwaga matino bera ngosoma nyo adhikali. Tuzenga tubibasomesa. Nituga matu mtu wako kumira kudini. Ngawe walo o kusobia Allah wo. Oino kubaira ngo inaibi tubiokola. Nitujanga tukusomesa nitugamba. Nti mkwano bera ngosoma adhikali bulu wabira. Chichia kwe wazo kumogula we chigambo. Nti obado ina woli. Mkazi na umutu na kugambe chintu. Oba nemubira muluwa alinga. To ina chokola. Mwuchifo chio kubira unga mkubaru wali mwemula mwemukolachi. Wewe kuumide wawe kuumide. Bira nga usoma adhikalizo. Mama, obude mwono yogerira mwe chigambo jagamba. Ya Allah wange, mama obuda gwe saba. Ate chigambo chino zenchi furumia. Nga chidayo. Tuwa yogere bitu binji nyo ebisobulo kubira nga bitu kumina mudini ya fe. Na unakoro alero. Tuwa gati tunolire. Omukwano omulungi. Omukwano omulungi gwe guliwa munnange jituyamba nnyo kwekumira ku Allah waffe oba okukuuma eddiini yaffe nga tuli nga tuli bakiyita mpuli abasekebiserebisi nga bamanyi ga ku musitawa oba kyekyo naye nga tutera okwekuuma embeera nga mu butuufu nogamba Allah wange ngenda kukola nti obutamusobya omukwano guno gwe nnina gugenda kunnyamba okubeera nga sisobya Allah nga sinyiza Mungu wange. Abantu bentambula nabo, abantu bempangala nabo, bagenda kunnyamba okubeera nga sinyiza Mungu wange. Shekateleira amiri, kasoka kubozeko, oluvanyuma yongera kubulira emikwano emirungi gijiriwa. Hajati, assalamu alaikum.
4: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatu.
3: Yongera kudubozi mwana watu.
4: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatu.
3: Mumbe jono wanda. Bichi bitu jituzenga tutambulira naye eri ya yakatwegatako mu bufuze nga toyogera bingi tumenyere otugame ntino twatunulira bino byebimu kubiyinza okutta omukwano gone Mungu obwe biyinza kujja ku Mungu wo ebitono tono byetu ababulirako ate tugende maso ne mukwano mulonje nyabo
4: nti soso kubera nga tendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ninza ko kubera nga salira ku kitibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanya gange piti walaida binti Amiri nga ajati napa waba nyonyode mu wanga bapo kutangazamu tuze tutunulire bintu bino ebanga deni

0: Kale FM Schools Crown Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda eze misana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Firdaus Hijan Mura Services Ngaburi wa mune
0: Plascon Kala Yo World
1: Ne Spiral Abukulira pichipichi za masanyalaze Ngaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Kankwa njulire amaza gokunywa agali kumutindo Halal Drinking Water Mazi mayonjo Elanga kakakasibwa Nechitongole cha UNBS Ngaganugaru denga kapakingwa mbichupe binene Bite jumbo bottles Ngaganywe wa makampani Amasomero Offices Umasinzizo Nebi febi enja uro Elanga kati bakolire na amazigano mbuchupo obutono Basangwa ku Odi Kampala Okumanye bisingawo Bakubire kusimu namba 0200 95 Nkaga, chenda muemu, obaziro msambu 03, chenda mutano, nkaga, chenda halal drinking water, gakolewa, awa Al-Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Erangabano, bivakule ni halal juice, galimbikebi encha uronga, mango, apple, nebikebi la labinji.
4: Dreams to become a reality. If we are passionate about it. Along with it, hard work and perseverance are the qualities that gives us the energy to keep our exorcism. And zeal, may your dreams come true by following your passions. Located at Old Kampala Hills, Palavam. Kura liyumuntu wa bulijjo
5: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo Eno, your radio, evunamize mikutu jona.
6: Robert Chagulanyi Sentamu.
7: Ndi musanyu funyo, Pal FM, gulugo mlundi kwa ngo kusoso kubira kuredi.
8: Nafisubi ingate ye, aningu omu kufutaya gara kulia.
9: Nange nakugamba kiru achitali, ampozi omubuze.
8: Karika mubuze.
7: Wangi nabisubi.
10: Manji tata.
7: Ate, wenga bano bali mukulya nga tulya mmere.
10: Nze sija bilya, natoba obibatadde ko nze siyagala.
7: Bakutereko chinyabo.
10: Nze njagala bantereko
6: pal. Kumusa mkatonyeze mwenda.
3: Pal FM.
1: Pal FM.
10: Kukiki au kandye.
11: Kumusa mkatonyeze mwenda.
12: Pal FM.
13: Akadimikale ndiyo yowe kagwela yo.
14: Gami handa ekibuga Kampala okikomunda mbyaro ahabizinga hamuna erihanga
13: falo fama
14: chikumurukirize igana mushanzuka tunyizi mwenda FM FM FM ekura eriyo muntu wabulijo eriyo muntu wabulijo
15: Pearl FM. Kadegisana yan Pearl FM waxani sheega kusoo dhawaada degista Pearl FM wax badan ka soo baranaysiin iyo interesting way.
1: Pearl FM.
15: Baqal iyo todoba point sagal.
6: Kumusam katonyeze mwenda.
15: Wax badan aan ka soo barta wa program yashooda aad u fiican kusoo dhawaada Pearl FM.
6: Pearl FM.
11: Pearl FM.
13: Falo fama.
6: Kumusam katonyeze mwenda.
15: E kula ryo muntu
1: to Wavrijo. Program was a mom. I could Mwono kudemo ibibuzo vyo, nga tukuwe namola. Mwono kudibuamu, ukwaba mani. Kusonga yomidu vitago kumanya, mprogramu kuza imamu.
16: Gahima agamba, nti imamu, tata wafe ya kuzu umwano uobuwala. Kakati umwano nga mama wafeira ya mulabirida. Kati umwano umwala akuze, hatuso kufumbiru. Ati tata wafe ya gala muasa, abuza, obusira mbula mbula utia kubanga. Lazima tufira u, umwana angono, tainza ate kukweri jaku mama wafe, nti abere mujawe. So uri ebiri mu dunia.
12: Njulira.
16: Mhm, ndio yo rahma mudem.
12: Kakati mu bikoraga nensa. Ni mu dalilu aqliya, mu bujulizi wa magiza ga bulijjo. Tishitawo. Niyo sharia tishina ko buzivu. Sharia tishina ko buzivu. Si tali related ku family wa bali. Si mwana we, si taina tibenda luganda lwa musayi lulemesa.
1: Monday to Friday, sawa kumine mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina mbili, isa kaungese. Program Buse Imam, na hapa manye, bumasheka benja uro, hapa kuko. Iriba kakensa, mudini wa Islam, doji suwa. Mudecheka, mudecheka, ama kumia setu goka. Tukwetu uroze nsiyo na, buli kumacha. Netuku susuri na maulide, ingaba gabante, kosemu singa wablaya.
12: Urutalo luze.
1: Dini yeta gukutegerebwa okwekenenya wamuno kujitegera kati yongera okutegere dini yo ibyota supura kwekenenya byota supura kumanya bi wali wategera mu buchamo ngobuza imam mu program buza imam ekuretedwa aba SH Family Hardware ewakiso kukuba eligenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur batunda buli kikacha bizimbisibwa ku beira isi osobola nokugula nabo account notandika kuteka ko sente paka bota ndiko okuzimba notukirize kirubiri lwacho bali ku note musambu tano nya asatu munya atano munya wa munne note musambu munana mwenda nsambu munya atano mutano atano munya.
16: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno yipalo FM chikumu musambu katwenyeze muinda kula liyo muntu wa ulijo. Tuweza tusinzireno mchibanja cha fee HPR. Tuli opos ne Old Kampala Primary School atengiru deno tuinayo paliwana aba fee aba House of Zaka program Buza Imam. Abdul Hamid Kizito Misenza Landa gemanya gange ndi ne Imam Ahmed Suleimani Cheyune. Bakati bafabalo nji abatu sako programu eno Buza Imamba SH Family Hardware. SH Family Hardware wakiso Mbobanga ubeni kayunga kutunle wakiso Njakulaba ekizimbe kisingo kubanga chumambu nyo chiliko kugambu kunene SH Family Hardware. Katino kwata kukuwa wedi genda kwa headquarters za district opos ni masjidi noru ebizimbe suwabeni na isa tenga webi nunja wabisangu wechirunji na hajaru na sirunjo jawabiri la udara ebya plumbing webili mbonji atipo botu wala cement mbonji mbamungutu wala ku site amatara wegari sengenge mitayimba tanka amabati ya gabu ebizimbe suwabeni na isa tenga webi nunja wabisangu ebisumari chain rings atendu nebifaji soba chisaze nye bei haba subuzi mgeende mjifune kubanga kulika magoba manji nyo na mwe haba masumira haba hotels omisa kuko wekulia chironji baku kiliza okugula unabu account yotekeko sende mpura paka lunotu kiliza chiroto cho kankwe namba esimu omanyebi singao elizira msambu tano nya asatu monya atano monya oba zero msambu zero asatu monya atano mwenye SH Family Hardware wakiso. Ngabuli jo, tutaandika na kanyomiro aka sunna za mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyenji tomoni nyanja, tufuna yuka sipuni na tusena kubusenji. Katono, kasabe imamu, wabala mseko, ngeende maso na kanyomiro ako, insha Allah. Namu imamu.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
16: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
12: ما تندى مجفو قوشتي والله تبارك وتعالى يتكم برمب نوينسي وكبنغة مسينزة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نبات قام القرآن الكريم تساتون دمجين نبانتو وهجاكو كبانغا بانسينزا يسونجين نيني رواج تليوانو قويمري ممكولو رواج تليوانسي وينجوبا رواج تواجوانو كونسي رواجواتو هاشي ربيدا أبولي مينا نتوفولات ميجا ng'okukola kunonya sente ibyo biri maina ensonga eri meja ibadatillahi tabarak wa taala kusinza Allah ila chovola ba ebitumalamu ebyatagenda tubuza bebitumalamu ate byagenda tubuza tibitumalamu sinazimba kunyumba nafasi guze kumotoka nafasi nyo kubati taina kuagenda kubuza ntuwachi walinya kunyonyi taina kuagenda kubuza ntuwachi watuko kufanga toguze mmotoka ntuwachi watuko kufanga toguze nyumba biata agenda tubuza bebi singo tumalawo ere vitu era likiriza vitu esira rusi nokola haramu tubifune nebi agenda tubuza nga ibada ze sala salati subuhi mujamaa nga ibada za bachalo kambara hijabu tebituluma era situ bifako ebyachi itamuruja byebisingo tulalikirize ebyempeo kali njagadde okujukiza moyo gwange noyo ena tuliriza nti ensonga ya tonze enkuru ibada tilahi taala tajano kusinza Allah tabaraka wa taala nam
16: Tuyanza nyoto yanze ge, nga sinagina mchivuzo kansoke, atende waze Muganda wangi, sinani, aji sinani, wakina ankali.
12: Ya masu ya kakuzeku.
16: Ya masu ya kakuzeku. Mama nega rumini nga nini, ziwa na matama gona. Wewa nega rumini nene zinu zina. Kwe yanzi zanyo baraka Allah, finisawa Allah ya Rabbi ya kusime.
12: Amina. Ndozo ente zinini siku jalo uzi menya. Wadu menya nyubu karumini.
16: Mpande tajiraba. Kakati ikantani kino mduwa Allah. Abuza nti, imam, darachitufu. Takirizibwa kusesetuka nga imamu amaze okutola salamu okujja ko nga imamu amaze kusesetuka nti era singa omusooka kikendeeza kuswala empeera yazo
12: mu sunna imamu bwamala okutola salamu nga tumaze okufundikira eswala mu swalatul jamaa nga tusala eswala eyo wa jamaa waliwo adhikari esooka okusomwawo fenna ye naffe ezisookerwako Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhali jalali wal ikram. Na ashuka, na batunulida. Neka periodi yako, tuwenye inya, nechiri sunna. Sunna yo, imperazo zija yo bulunji, tofa mchifo. Paka nga imamu achusiza, ati walwabaru wawo. Chitali chitufu. Kapiriodi yako kafunda. Kalimu second si wakati wa munana ko 10. Nojuka. Kubanga bamba tudimatiritiri abalaba ina maguru gabaluma abalaba tudde wafunda bangu yize. Nesingo yabachikoze taina musango. Kubanga chiri sunna. Naam. Wallahu aalam.
16: Tuyanza nyom da tuyanze ge kale ruse mpira zibera una ye. Alusi atene tu netuzi netuzigayalira kakati ono asaba aganti imamu tuyambo tugambire kuba imamu kasoli imamu nti abatusaza angesola zidenda tuka olusi simanyi obatu chifuna mu empera obesola tetuka nagamba nti emizikiti yisinga jateka out time table kati era bachajigoberera mambi atenda sala ngabasala fajiri enjuba tenda chuka ngabasala dhuhuri agambye nti ebibiro ebimyufu byabikyali ku ggulu nga basala ishayi abuuza eswala ezo zo ziramulwa zitya
12: nja kutwala omukisa guno okutegeeza abali mu buyinza ku mizikiti egy'enjawulo okwewala ka time table akali fixed akataaginga emasijidi akali hawo kubanga eswala ezikyuka obudde bukyuka zonna ttaano zikyuka zonna ttaano Oridi Allah ya seti nge vude vuno nga singe swali mwe sese tuka. Sese tula zona rumu. Bwe yongira maso zona ze yongira maso. Bwe sese tuka ne dema vega zona ze dema vega. Ratifu wa kwa tuafu no mkisa wane wafe te sese tuka chinini. Niyo ginda mwusi nga eswali solo kusese tuke sawa ndala nya. Mabali wa sara kuminabili chitundu subuhi. Neda kusawa mwenda ne chitundu. Shinini nyo hata bakuganti time wetuka nga basala subuhi ni wadoo ni wewa kutulunga tuwana agenda kumirimu nguhuli tepuna tuka atini wawo time wetu kangu luvamu sube kugenda kumulimu katatefe Allah ya tuwa nga tunu mkisu wa gote obudewa fitabusa setu kachiwamfu elashi yeshimu ate kubibi kwanga chituta wanya Mwa kupanga busa setu kwanga buwabali obuwe chidaba
16: Na obuwe busa setu kachifuma
12: Ni kati akafe katini Ni kaleta obuzibu Katikati kedo kubanga Abali mbuinza batulohoza ako nyo Engeri obude ya busa setu ka Abali mbuinza kumuzikiti Chabulabe Oksale salangu obude wa yote unatoka Kubanga watu sadde At least chosala nga buweddeko kubanga ye bantuufu ne bakuvunana budde kuba nti bwadde buweddeko naye nga tennatuuka inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta ye Allah yisalaya yukula kubakkiriza nga eba mu budde kati okusala nga tebunnatuuka tuba tusadde kati tina okuba nga tukyegendereza bannaye baimamu bannange twerinde embeera eyo At least to basa zanga tebuna tuka, basa zanga buwedeku. Tunawozo msango at least. Angu kusala leti. Nyinga tena tuka.
16: Sikiza mbate msadi.
12: Mbate msadi. Tuwali na chidi wawo. Ujake misango, ukwante msadi sala. Naam.
16: Agendo kukaka na angeli baazina.
12: Nisitira mtulabe?
16: Salatu laini. Abadori ya ula wazanti kutepu chaliko. Abadda asala. Ati nibaazina. Oviza wazina alutu sasubwe. Akolechi.
12: Nabiya gamba. Sallallahu alayhi wa sallamu hadithim. Nti. La salata baada alfajiri. Illa rakatain. Hadithi bogeno jitu nulida wano ili a bit complicated. Nenge ili clear ate vita gambika. Bobato tudeko kubasomesa ewe tegeza anti swatul fajri wewe tuuse wewe wede tili yukuswala kujakula akabili. Katiba nge chitegeza nti baada swatul fajri tusala yu akabili. Wange ganti la swala ata baada alfajri. Illa rakatain. Shiyaya tegeza. Nti. Adhani ya salat subuhi wa ingira ho. Fajri beba zao imambi bevu deyo. Tokizwa kusala. Kujako. Elake bideza kabla ya subuhi.
16: Sota gamba. Sola ya fajri.
12: Kasitaba zina. Chiba chitegeze mambi esazi. Ate mamba wesala. Yatugano kusala. Kujwa kirakezi.
16: Bili.
12: La salata baada alfajiri illa rakatain. Mambia bebe saze towa tushalina kusala swala ndala yonna okuja ku kablia ategeza muswali za sunna kablia era kebili. So kasiwa bazi ina manyo hudi wa ba swala ezechiru huwedeko. Ile walo ni hadithi ndala wambu za sallallahu salam chicha chayigiriza kusalatu layili قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى إلى أن بزى سورة يشنى غزوة راكا بيري بيري بيري بيري بيري بيري بو ويكا انغانتي ويكا انغانتي صبح انوان جوكو جازينا غوسفا كيم غزفوكا زانسو سوبا نيسو انغوليك انوان جوكو جازينا سبا كيم kwanga ibazi na subuhi esoleze ekirozo nazibazi gwadwao niyo kwazi nokuli siri asiva kukwa fewano abalabali leti atabalabali ale nyonde nodi tebunaba aba fitwenza bali la ingira konyo
16: ugano gali yakuliwa eri mukuse ngobizina obumwazina hadi ne watwala dakika 10 ni wano ndibatabini bazi
12: eh aba fitibali nyo kutubali nyo kuchakuma budde babusula nnyo ekisuse eh basula nnyo budde
16: kati singa birini wanwe wafinga babusula nsubira kusoka ne maliriza salatu layiri yange nti kakone witi
12: bobango tundo wabweru ngateri bufu bulaganti nyimambye esazi osobola
16: okay
12: osobola oku ogenda maso no sala wallahu aalam
16: kakati mnarosi nga ilamba nti chitegede mungwati deyo mwendo kuli olusi mbunu nobu nyonyinga bukaba wana utero kutegeza nti da chitufu chibazinyi kakati nsogola kubanga mbade nsala salatu layiri niya nenji chusi zao nengandi kawele kabulia nesi kutulamu kubanga agamba nti musuno solo kuchuse niya
12: chisoboka kisoboka nga wayingidde nga yakusala layiri nino jyo kizula nti abudde bwadde bumaze okukyuka nga bwakabuliya osobola okukyusa kasiba sunna ku sunna osobola okukyusa eniya nogifuulamu kabuliya ya subuhi nekyenyuma ekyakyo oyinza okusala kabuliya ya subuhi nowulira nga banyumya abaliawo nti budde bukyali zizino zigenda munana kitundu nogikyusa nefuuka te layiri nekyo kisoboka nekyo kikola sunna ku sunna so si sunna na farada wallahu aalam
16: teyanza nyo teyanze ge imam abantu ekigambo kino kibagamba nti Spain yali ensi yaffe ya busiraamu ddala ddala kituufu yali ensi ya busiraamu kubanga niwegwandibadde mupiire twandibadde tugibagira nti ensi yaffe ensi yaffe kale yali
12: Spain yayitibwanga Andalus.
16: Andalus?
12: Andalus. Era nga jeno wa maje yakulembira okuyingiza yo la ilaha illa Allah bamitanga Abdurrahmanu Dakhili. Jeno yakulembira eje lyatwala nga liva Morocco. Nelisalawo ennyanja. Era bali bakukuutivu nnyo abo bolaba.
16: Aba Spain.
12: Mudini. Salatul Jamaa, mizikiti nga misufu obungi. Nga basoma Qur'an bwana kuna bamalako. Sigumuse ebiri. Bali bakukutivu nnyo. Nnyo. Era n'ebigambo bya bibatula mulimu ko kubigambo by'Ekiwalabu. Neje buli eno. Kati ate obuzibu obuliwo olusipaana. Si lwe lulimi olwogererwa mu Spain. Olusipaana lulimi luva eri mu Latin America. Eriyati fetuluza nti olusipaana abaspaini yeboogera olusipaana lulimi lulala bw'otambulako osobola obitegeera ebyo ngaabava Mexico eyo Paraguay baani ebyo eyo mu Latin America balina ekirimi kye batera okukozesa kibayita olusipaana naye bw'ogenda mu lusipaini lwennyini olwabwe baba lwitani simanyi mulimu okubiga obyekiwalabu wadde nga baabi muzika muzika nga era bw'olaba
16: Oluswahili.
12: Oluswahili n'olunubbi. Yenna ate olunubbi lw'Olwarabu lwennyini. So, kati Andalus eyo Spain yali nsi ya busiraamu nnyo nnyo. Era yatuukibwamu nnyo nnyo. Bahafizu nga bali ekyo. Naye munnange nga bw'omanyi. Abaminsani ne baleeta endiini endala. Jjukira nti abaminsani babanga bateeketeeke bo nnyo.
16: Anti balinanga mission.
12: Hata niwonera mu Afrika kwere babinsa ndi bajjanga nibatibawo nga tebazadde ati baba Warabu tikyabalima kubanga bo bajjanga kusuubuzi nibatambulizaamu neddiini ati ababaminsa ningaijja ku mission so kati Andalus Spain yeyatanga Andalus niwo waliwo ensonga nyingi lwaki yaddayitayo ddala bwetyo zitayinza kutunulako leero naye nga yali ya la ilaha illallah yonna eyo enkukutivu era ne bwogendayo okulambula wekyaliyo ebintu byaffe ebimu emizikiti egimu egyafuuka ebifurukwa gikyaliyo naye nga yali bagitanga Andalus Abdurrahmanu Dakhili kwe nzijukira yakulemberamu abaava Morocco ne basala wali
16: yali ani oyo yali wagwa mu matabiiba
12: ayo ntyo ddanye eyo bali bavaayo bonna
16: Okay.
12: Bali mu Dawlatul Abbasiyya. Mujida wa basidi. Mune wa mbiogira nibi nakuwaza.
16: Ewa jita basidi.
12: Mujita mruzungu. Daula tula abbasia. Daula tula uthmania. Daula tula amawia. Mune wa mbiogira mbiatula. Mba basidi. Abasi. Kwanga abasi ya ifunda walichi. Wa movement yeyo. Kati guba ujibula movement ya Abbas. Mwenye ujita Abbasidi. Yaliti. Yakoyo mlimo gwa manji. Juki yali movement ya Abbasia. Dauta la Abbasia. Yabiyo nubi afari bia kukuna vuhu. Tula unu bitu na kebio.
16: Yes.
12: Edacho la urusi bia tufani mtuwe. Tula ubiyo gira kebio. Yabiyo afari bia dauta la Abbasia. Dauta la Mawia. Sheikh wange Abdurrahman. Sheikh wange Sufiani Khalid Muguruma.
16: Wekachiri.
12: Ha, wia tuka angao nga. Nibaga ni watali itamiri.
16: Ngabida.
12: Yali mgazi nyo mtarikha. Yansumisa tarikha kuthalitha idadi. Awali idadi, thani ya idadi, thalitha idadi, awali thanawi, thani ya thanawi, yansumisa wanyo tarikha. Allah mtukumire ya Rabbi.
16: Allah maamini. Okay. Tuyanze ge kali ulabanga bintu bingi nje byetagisa ba Sheikh okutusomesa ne tumanye ebyafaayo ne hati mudamirimu ya kuvuma ndibi kugamba bintu ngebyo byandi badde biyamba abantu okutegera ensi ya feno singa jetu singa nokunonyereza ati lwaki
12: kitufu
16: bwibanga ya tuva mu ngalo kye kyaleeta ekyo nga naffe tutandika biwala.
12: So kati ya nafisi nyo bagazi kati ya tujja mukwevu mabwevu mina wakati wa fekana feka suri nyo bagazi kiyao
16: na tengo mtu solo kufuka omugazi
12: bwa ayagadda sobola
16: yes
12: bivini la ayagadda basobola ni yani yatula omba smeka
16: banga na bogirwa ko tucha Allah bacha batukumide we bali Sheikh Abbas amini Sheikh Muguruma gwali.
12: Bulungi nyo.
16: Kati ngo.
12: Oya bitusomesa nga tu revising na ku revising ogenda bugenzi mu kibuzo. Nga we biri wano.
16: Mutwe.
12: Hagino malizo bita mu nga tuweta ku revision. Yali mutamakin. Yali mutamakin. Ati wali nako kuri mutamakin amkana.
16: Mutamakin.
12: Mutamakin yali perfect wakafulu. Kati waguru akafulu waliyo omulala kati ate sikamanyi bakavunula kati kafulu mtegedde kati mpali waguru akafulu mu Luganda bakita batya kati ye mutamakin amkana
16: veri batwali nge kiteze wa sama ya mugenzi zwaili ka yaganga mti munyonyofu
12: bas yali misaje munyonyofu nga nyonyola bulungi nenga irimu ngazi zibodo irimu jemmanyi nga suna nafuna budde bwayo ere numa inuma nyu banga iziya wetu de butuzi twaji suma tujina muno niyo budde te butumala kano ganti abamu baba ndi badde bakwata atatu evuma bwevu
16: banga bana abandi badde basunsudwa baba malirizanga sale sasanawe ndi bamanya ati bayina irimu jibasubulo kutandikira ka wa Rusi jo, Na yu Rusi, nabo bagenda kuchirala, naba budewe, waina diguriemu, so ngati waluwe bia diviyatagisa na yoku soma kende ku masters, PhD, bintu bingi nyo. Doza wetu andibadu singo kukunonya, ama geze ukulabanga, abantu bafuwa bifuna. Tadu bine mwleme kufuna abyo.
12: Chitofu. Abasajia, ibu warabu. Batusumese bintu bingi nnyo wetaga emyaka nga 8 ogezaako okuba ku kyobikolako ng'osomesa busomesa nga tulina business tulina kiki buli kanaku ngwe wali 2 hours bw'okikolera emyaka nga 8 oyinza okukendezaako batusumese bintu bingi nnyo kati waliwo kyebaita rasa eyo topic ennuma erimu fofolo arasaili amabaluwa erimu eryawo amabaluwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam agiwandikira bakabaka kubanga baba kabaka balinga bayiterira ilaha illallah bakwesanga documentation ne bajiwo omuntu najitwalayo ngemuyita kubanga ekitiibwa kyesi kya bulijjo era obusiraamu mulekere ekitiibwa kye era byonna nga abisaako nareka kunti ila mukawukas azimu alqibuti ebbaluwa egenda wa mukawukas senkaggali wa bakibuti kubanga obeyitanga ba azimu tajja ku kitiibwa kiwadde naako
17: azimu rum
12: aha kubanga bo bakwesanga ekyo ekigambo ngaali balekera ebitiibwa byabwe ngera muweza document nasoma mu babale
17: basobola kutuna ku title na gabi ona mmanyi
12: Yereba kiba kyange akitaddeko yereba bamu yabafuna bamu yabajjayo kati agamba baluwa muli emisomo muli ebyokuyiga muli eyirimu maluwa goka ninga twa tutega soma kitwa mwaka mulambo gamalayo no kujia mu istimba part kene nule bivamiri bide yetuli ebyokuyiga na ye kati ya watu kwa tangawo munwe bidda yetuli ebyakida munwe bidda yetuli ebiraga ngiye bakwata mu munene kwanga luba nafa bagambo tyo no bokola dawa ku munene yabanga ira mutini nedda tisoboke ekyo iyo munene aba mulala
17: aba munene
12: e so emisomo we giri mingi naye mbaga weyugira n'ebidala settings zaffe settings zaffe zimwe bintu nga bisatu settings zaffe zetu zilaki nga bintu nga bisatu number one abantu abamu tetwafuna kutegekebwa kola mulimu guno tetwetandika bwetandisi buli omu nayingira buyingizi tetwafuna kutegekebwa nga nange esejja emusebo tetwafuna kutegekebwa ethics tetuyina
17: mwalabirawo
12: ekyo kimu ekyokubiri waliwo bafuna okutegekebwa naye ng'ate bayonta bayala balina omuluvu nga bwemulaga akasente ajja kwogera byoyagala eyo nayo problem
17: bwavu
12: ekituufu nga byonna abimanya bisoma yategekebwa bulungi naye anoonya kagaati k'abaana kati wakalengera bw'ati n'amanya nti oyagala binti byajja okutugamba eyo nayo tiimu weeri oba kategori then waliwo kategori eyokusatu nga singa tugenda mu paliyamenti ne bakozesa sisitimu eya paliyamenti nti tugenda kutula mu UNEB tugenda mu UNEB tukebere primary PLE bwetuvaawo tugende ku UNEB wano ku senior 4 tuvaawo tugende ku senior 6

0: kuti kubera kona avuga nyeno kubango na kuvuganya ajya kuri nyaka gere ndiye wano yatuka wano ya somerawa tia buli ya muganti ya alikuwa siya unaduka uyagira
1: aunafuneza muna manja malala na
0: auna bwa chikagamba kubera ko kunonyereza kuningi
1: nyo ekisinga kunina kuwaza kukusa angi mpapula zo nozi ilina ni inga waluo basi ni yafa manya wakweza malala basa za mwishi zaze simba buferi duwacha manya wanu malala nini hati nise kolu natulia manya gamu mtu malala
0: hati hati chia biko ilabu wabawa tuulia mwela wafera
1: ee kati ee choisi ni baba wachirete ni wafe ee mba genzo guwa nevidala
0: ee hati nizo kuona kukuyomba Waira ba yomba bate koko banga baine ekizibu. Tuinza kugamba ti nsomie. Dala butufu kati nganzi ya suruna mani. Ndi atembume wakishi bishi. Era mukadasa bukadasa nga banyi na jajjo kutuka jesija kutuka ya fumba ya saruna. Nelo kwa wadu wako mtu kala kinga kaka omugogo.
1: Kati kishi manyi sasa ya saruna. Kishi mishi cheki.
0: Daruza.
1: Chichi.
0: Anti vivawe bitu asomera anga konga tepe tu vimanyi. Nga bitu igiriza.
1: Bili ambu vimu wani kidomu li. Nye yusu ya luwa la buwate wabuze wario.
0: Nanti nila vyatu yamba anga kujiga reading.
1: Oba lupa kusitani.
0: Beru tiondoza.
1: Eh?
0: Anti ya sadu.
1: Bagga imi buli nabuli ayo. Basuma kula yu suma yu suma yu saduna. Ya siteka. Bagga inezi yu neba suma yu saduna. Sibu liwa mtu wabisoma. Hodi ya bitabi bidala.
0: Neira bibira mfumati ya saru.
1: Wagi, nejira wali mwagiru uluwalabu, wali wanikana duwani, kanga yu nati ya bisoma.
0: Nati ngongi, mingabu wa yogire rugana, angatu walu sumu. Nga neri nyatolima.
1: Aniwa, nubaba sana wuku wandika.
0: Program Buza Imam Abdul Hamid Kizito Msenza na Gegange nini Imam Ahmad Sulaimani Chevine Bakande wafatusa ku programu ene wa SH Family Hardware ya masangi wakisu watuke wakisu kwata kukubeli genda ku headquarters za district opposite masijini nuru wali ebizimbi siwe bibia plumbing wili mubonji ate bobo tuwala minji nga semiti mamukutu alia kusaiti ya msumari tanga mitaimba sengenge mifaisu wachisa zenye be ya basubuzi mgeende kulikama goba ate namwe abama sumera ba hotels msa gugu namwe weguli kati no mkwa nogendo guleo na account yotekeko sende mpura mpura paka nono tukirize chiroto cho kakongele simu ya SH Family Hardware ya waliri wa kiso eliziro msambu tano nya asatu munya atano munya oba ziro msambu ziro ziro asatu munya atano munya kati imam kati nono abuza nti imam chiramuwa chitia amazigana agazamu zamu nguwa tulete kuwe maka atomu tunaga sumira mkurani awamu ne habati sauda ono wamazi nukua ngu mtu wa msumede mkurani nga kuwa chiramuwa chitia
1: tewali uoja kusanga bujulizi buchisimba uwesimba alala wabuchisimba o nibi unabili mubaraka wa Qur'an baraka zamzam baraka habati sauda baraka katweziwa zega sezo na ituzisanga nga zega sewamu fatirka baraka tunukubura esinezo ziwa baraka nini ti wali chigana kuanga biondanga ubi ogede biondsatule biya mikisa Qur'an al-Karim amasiga zamzam ni habatu nsauda ilabi nabi yiku bujulizi nga Allah biogra kumu Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biogra kumu hadith habatu nsauda dawaun Nabi Agambi sallallahu alaihi wasallam eze mpeke nziru gavuda gala ya hina ganti ma uzamu zamu lima ashuri ibala amasiga zamzamu choganyula Allah chakua katatina jayo ayogira mu Qur'an ku Qur'an na agamba nti wanunazilu minal Qur'an ma huwa shifa yakoze kigambo mujita present continuous tense wanunazilu ulikasera mbera nzisa

0: wali ya msajia nga tatebe nkena na mchala azadeku ya sula kuwela mtebe nge mga mchala wali na chimanyi iti wali wu msajia ya badena ina mzalama na wayo jari wala nisalama umu kwa sahaba wa ya wasa na mga ni wasi za mchala chila mga na wasi za mchala baya zahala kuna kati hala bikra kale singa wasi za mto tulaibok na tulaibu hawa tulaibok akuzangi sana wero mzangi sana imu dokam tegele norucho eze nsonga esa tu ze solo kufira ko abamu kubemula babagana kusaba chala baina abana okubakolachi
1: okubawasa
0: bawasa tegele kabunji na hii nabi sallallahu alayhi wa sallam sallam tebugana kusaba chala ina abana. Aha.
1: Umchala kusa tebayinu mkaluunji kuna.
0: Tebugana kusa mchala inabana. Na ina kwa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aba kazi bu nabi wa sabari bachala wa thayibati. Nga baya bala baina nabana. Baina nabana. Aba azalaku. Nenga ya singa abantu bu nechitiwa. Mwaba singa abantu bu nechitiwa ya saba. Umchala inabana. Aba chala baina abana. Aba azalaku. Chitega izachi. Chitega izanti. Chisoboka. Omusajjo kuwasa omukyala alina abaana n'otebenkera naye n'okifunamu n'empeera mu maaso ga Allah subhanahu wataala ekyokumutebenkeza n'asigala nga tali mu bbanga weomuwasiza tosaana kubeera ngaomuteeka mu mbeera emulangira nakuyamba teriyandibadde asobola kuwasa ng'olina abaana muteeke mu mbeera erabira ekyo tomuteeka mu mbeera emufula elifula oluyimba tushogera nako n'abaana bafule baana bo osobola okwasa omukyala nga alina abaana Allah na n'obalabirira bulungi kulwa Allah subhanahu wataala n'abateeka mu baraka ne basingana ababo obaoliawo okumanya n'okulabirira mu kiseera kyotasubira nokyo kisiraamu bukyagala tebukigaana n'ekisobola okudda ku mbeera y'omuntu ey'obusobozi bwe oba obutebenkevu kusaidia omukyala oyo wallahu aalam.
1: Tuyanza tweyanze ege kujjukiza bujjukiza okubeera paati mu programu eno naawe osobola oweereza ekibuuzo kyo ku namba y'essimu ya noti 752 11 12 ojja okubeera nti oyita asobola okubeera nti tukifuna wano unagamba nti ayagala kumanya singamba when I turn a non-Muslim man to Islam, is he allowed to marry me? Agamba nti singa mba nchusizo msajja wangina asira muka nzikirizibwa obakirizibwa kumpasa aika mchala ya wuza
0: na okudda mweche wuzo kulimu obutundu bubiri kitundu kisoka chinyagala ntandikireko teriyo kintu kikulu na kizito eri omusiraamu amanya obutufu bw'obusiraamu ntegereka ng'obusiraamu ng'eddiini ye eddiini y'omusiraamu aghla shei yamliku kyekintu ekisinga okubeera eky'omuwendo kyalina buli mbeera yonna gyalaba nti esobola okumuggyako obusiraamu ajye kengera era abeera wala nayo lwekyo omukyala omusiraamu nga tannaba kufumbirwa musajja agamba nti asiraamuze ateekeddwa okukakasiza eddala nti omusajja oyo talina kiri mabega mu kugamba kwe nti asiraamuze ateekeddwa okukakasa nti omusajja oyo talina kiri mabega kubanga abakyala ng'abakyala obusiraamu okubanga bwaba mma obuyinza bw'okwegaba n'okugaba bwabibama lwa bunafu bwabwe tibangu okubanga omuntu abalaga ekifaananyi ekirala kungulu nga munda eriyo ekirala ne batwalirizibwa ekifaananyi ekyokungulu ne bakomekkereza nga bakoze ensobi kyekisinga okubeera ekingi kubo kati osobola okubanga gwe tomala tokyemalirira ekyo kyomusajja akugamba nti nayagala kusiramuka tochemalirira kiteekeddwa okuyingiramu abantu.